Lojong chobo chomo yoda, darangka nga da meja sibi nang silin chino. Nga ka lojong chobo chomo yoda lan donja ka chawan tana, Zhonggo ja kachi ngar kong ja chu ka cho yoba to. Zalang to an cha sisi za ri zoli ka chwa tini yi. Chiki ka lin chini xindo chwa tini ka lin da sano doro. Lin chingan jo la, ni chobo chong chong yoda la chwa tini ka lin shuji yin.

0: yuen lo chong lan chan bi jia la zui bi chong ka chong chong di nang shou ka ge yu ka wa mang bong ka ge yu pa ri. Shanghai ni yu yu ka wa wang la ji, chong ka nda mre ji chi chu di ndao, nda ni jia la nyu na chen di jia tuan nye chen bu di ndao. San nying song du zhe wa tang mre da jia ji song da si bi na wan tau ji song pa ri. Hu bi ni yu yu ka wa xie yin ke, hu bi wuhan ni yu wa yin, zha tou la nda ni jia la nyu na ngo kang cham xie ji pin la tong gu yu lo go song we. Jabjo sepri yuwa yey, chonka nanzima taa da chonka mje pa hien dao jisung bari. Juigu cha tsupo taa gulong zangmi zibju bi mipa top yu. Yey na yang, lambu taa jue zin zinzu jang mangbo chigi yu. Ngui me xubya rinne la sanji separa gani mangbo yu. Nambu nyingba dowa, taang tomar, jucha nyingba kwenba. Zota mangbo ye zu chama taa da, jekwar taa jue ji yubi. Pejie yungjue tseka chenpo taibyo yo pari. Yega ye tuyensi hajang mawe nga zu jia tele chuchi. Yangzhu yumchi zotsan hiipa zon ne tuyennu ki nedu setab sepa ta tuyem song su jepi sego ya baige yuji song pari. Nambu tuyensi mangbo mebe yega ye lokar zokan zon de nambu zotsal junchon sepa ta shu yin hene yue degi mangso lekar jo yu. Yue degi mangso lekar jukwe chiamla tato tang Zara song gubi mangso tsu, qiamji nianzham to zotza la tini yongban pawa ta sukbu lambu jubi. Ngui me xubya, rinne junzai se de mangso penpa topye pari. Zangma chu simpi nambu de, chongkang ge chenpa we laadu zi de. Zhigba tang zimba yu chi chi dinbi dopi, jay rinpe ye zota tongji yu. Chenpa wa, zha chi yi.
1: Nambi lagi dina chaya, lo sung suang tsa chen sung si, dina hajin kabu yo si. Jingin shu shi tol chaya, da nubi dina haji chem dina tuan dian, dina nganzu suwebe tuwe dina mi xinda lop zung je, junzi je, pegay dunga dina dina nubi hajin chibu dina tuan tuwa si.
0: Yega yin yin xe na ngume xubya rinne yun ji lan chambu yungwe na wan dao. Yun lo chong tele mawe ngume xubya rinne la junga luen tab si di nyundu si jindao chi sung pari. Sanji juigu seba ne mangso la penpa chunpi par, payo to logui yunji di buji ngui me xubya rinne la sunshio saba yetab se yu. Bako chomyo to yegan rawi yunji le tukba mangbo yu jen, kunchu so jen je tong tokba tang dazo la so de, yun lo chong la yubi tamen jen zibju ta talam jue, la hi zo zel junzai ta jitab je ban batab se yu. Yega yi ma tele mawe kabdo kapa rere di ne buji ngui me xubya rinne je, Mekser gemtsin thongwa siyate, buhuji ngume xubya rinne che tuyanze dengcha tele chewe to chanjwe rewa yu chisung pari. Xiamla sanju dodu kachi kyo jiyay. Nyedu rangjo che ngu tsi xiaibyo xingro kodda rupxio che ru tangne, jachi mangso tsui tuyanchi tang tsovar ngu tsi suyanshio jian yu. Ndili chuta chukbu damjo para jiong yong sa xingkyo che ngu lin xiaibyo satsay ngata ngabjiya denchu tuyanku tang, ngu tsi sodu xiaibyo satsay. Nibja jua zhuan shui ni, zhongsab sakur je dongzhu xiaibyo chung yong la chapa se yu pari. Nibu luna rangjou je nguzi lekong je samtu chi di xiaing rolai rai je, tuan kong lakir di ni, shui ni tamar ya ni ngawai lanju di, nguzi zhongsab su yong ni taji dongzhu jabjo si bi tamzai se sa zohar zi to. Shui ni tamar nyukbu ngawai dongda lan so yab se pari. Dili jita chukbu damjou para jiong yong su shui ni tarmi, rai je ngawai tuanzi ka nga chabda tangwa tang, ngawai lajang go chi, go tong ngabja jiachu changa senji yu pati. Nidu xianza zong cha xiang, qiang mung kuma chungzu loja chungzi namzha lianjou zhani chungko chuk pati. Namzha tar chung maza go chi, sumja yip xie gula tang ni lunglo ta wunu. So nu ji ye jie gi nyungchu lo tong mala zhuan xiong yu pati. Namzha di chungko chuk ji, Mangso jin tsuwa tang, xingcho chungzhe je loo joo bi gungko shoo yonin gaysa topji mazi. Degi xiangin rolai rai je tuyankong penjo nudi tomne zhongsan paje tongwe nangji guxiong paje yinpari. Nidu gongdong xingchi mabu desong menkang tang, ningcha zhongchen mabu desong menkang ge chele cengka namten ngusu zubka tang. Degi nao chug manje je chimsang jin je nekang yopan mazi. Chug manje je chabji negi menju tang, Tsema ta ngay macha bi ni je chele tsengka namtay chemo nyi zhukpa ti toni. Gongdong ta pyojong je mawa desong mimju rorin rewa geram saba lepan song yo pari. Nyidu chamdo chongche tenchi zong gerengne ta yokowa zhengzou siyene nyomda ta degi payor kanzi tatsin do ndapa. Po je zong so 全部拦截及终结的总给即将获得我们学校所看推论定义。满足内层所属九年人类的有关年纪等突然年将重视大地所提及年庙老将三百里。脑区中间拉的总给七地推论人造结果接近二年拉上三百里。年一推出那几对头拉的总给向的中的年庙看的清桑着了特别老皮老土被来都出国界决议预备三对罗作党来都团在几对头预备三九年前人从用把不过吃一边的高速越北。天印地立体集中镇跟高瓦扎西材料的所能团装。年度熊给乡巴有助的西南南边扎帕不中给第七届也。天印地不叫三九年的历史学者。
2: Tering ge doni.
3: Tering ge doni.
2: Kasang tun bie chang ting na, Tering shong wie san zhe li.
3: Mang zhe do kor kye sa nam, do du tse sun de ri hyo.
4: Zhoba na ba tso kun kan song, ting di bie jung lung ting nian ting li kong, kam ke lung ting jia tering ge doni ji bie le cing nang. Rang jung ji du re sa bi, hing sum le duen ting di zhe bi go dang.
5: Rang jung ji lung a cing jung a bi ling ki, wang jiu xia xia bin zhe le nian yong er. Gundi xu jie dong yi guo ro.
4: Yong yong jie xing zhu li tuan xi jie pie xiu xi qian ni ding bu yue bi guo su zhe de xu yue. Xing na ba zu, xiang la rang yong jie du de sa bi xing sun li tuan ding ti zhe bi guo xu jin. Da lu cun, bie rang xiong jiong dang wei dang si yong ki tuan jin ye mi ba dang zu de ye xiong nian jia de. Xing zhu bin ba pan ngai sa de bi ni ba to ya ni. Xing sun jie li tuan ka la gundi ding ti dong yue. Qian du zhong jie ding jin zong ke sa ba to wa dang zhui ci ma wa sa yin ta to de ni ba ji. Deng a dega da sa yin de ba nan chu gu gu jie ba shi. De ji, xin ka kwen yung ba tang sa jue li sa dong wa. Chu zhen chung ge, xin chun zhen ba su ci ye to wi xin ka zha dang zhen ba yu gu xie ba ju. Da jia jik du yu zhe tang, xin chul te ka dong to bi, tuan ba ding bi xin ka da ju yu.
5: Ni wu lu xie rin, rang jung qi, yin ten zhe so tang, zhe ten zhe so ki, tab jie la da la ting sab xie di, yin zang tang so zang, guo ge zang bu, xie tao zang bu ji la ting ni, nyam de xiu jiao di, san tu zhe ri ting jia ji, mang jie ting de tang yu, yin ten zhe so ki, mang jie yin ke tu ji, long an qing ji ji bi ci, yong yong ji rang zui jie na, mang wu gu tong qi le, jia jie la zang tang ni, cai zhen tu yi, yin ka zu zhe xie yu. Mingi bala ram si jiao na, cei jin tui yin ka mong che, zhe jia nga jia nga nga tang, tong mi zhu jia zhen pa tang. Zhe rin dao qiu mong che, sang jia jia mi qi tang, jie tong nga jia san pa. Ren dao jia sa tong, tar tu ri ri, yun zhe tu lin yin kar jiao yu ba ri. San tu, cei jia ba marab ni marab ji, jen teng ga zhu si di. Bo ni an, ni tong tang. Bo ni an, sam tong, he ma la ya an, ni shi za san pa so, tong tong tang. Dong go ni ji, ni ka sarpa ka ji, ji xin xie di, ni ji ni ka sar ji la jen teng gundi tang yu. Rang jong ji, son zang ka sao tang, ji dur man ti zong zhe ji, nan di tao zang, jen tam xie ni du di. Son zang dong qiao tang, yin na yu xie la teng jo gundi tang ni, son zang de chang, chi dong mang bo qia pa xie yu. Son zang la da dong, go gao zang bo tang, xie tao zang bo nyam de dong qiu xie xin. Yin lin chi qi jin ji, li zhe jen teng qia di tang ni. Nga zu xie xiu qie le dong a dang, tong jie jie le qiu qie le dang yu. Di ji de sa jie le jiu dang, jiang dou ngong gong cong zi so. Yin na yu xie la zi le ji de xie ni. Yin lin tong jie xie bada, sa bo yin ke le dang ni, zhe wa nam le jiu yi lu jun jie zhe wa gong de dang yu.
4: Da lu cun, rang jun jie ru xio le tuan li ka ji ye yi re ye pe ji dang. Cai ren nin ba la gong de jiu niu dang xin, yong yu se ren zi jia na, qie din tuan li qiu cu ji dang, jing li ding le jin jie bie dun ke ji. Ding rib xing li tuan li lin ju ji, xing li tuan li do ji, zhong da sun song a ji zhun yue. Mang yi dang mong a bi do xiu din bi qie din di sui nam zhang ka ji gi. Mang tu tuan li ngong duan tang, pian zhi qi de dong yin. Nian zhi zhong qi, gang ma xing li, siu dun dun sa de, siu mi ni, lo li jia nam ba ngui bi. Da xiong cu bi, na ka jun tu li su dong a dang, qiu li do dam li su dong a, da xiong la zi tu gu cang de dong a ji xie di. Xing zhi dong zhi, tuan pa jie mong a bi do xiu ngong duan xie yue. Xiao lin do nye zhu lo, Siu ye, tuan ba jia ma chi sum li ga wa dang, nye xiong yong ba gu ra chi jia qi jia yi xiong ni, zhong si da ji la di xi dian bi, gu xiu jun qi mei ba ni yi ba shi.
5: Ni wei lu xi rin rang jiong ji niam li kang dang yin de, tai dong ji zong dang zhe wei xie dang ji di, yin na dang, mong ki yin lin tong ji, tai dou kang ni zong bi, yin zhuo ba la qiam ji gu zan ni, zha tou cong du ji pen ba tao yu, yong yong la mi ni, san ni ka ge rang ngun tong kong ji le qi li shi zu di, 有报当地人配件多年十八档，南站开立当建筑被开立，南里康街新档，加得七十栋瓦，三年地给拆迁当产品，七点得数档，一年通知里诺，没得拉些助理所见，通联配件栋瓦，通联控制南市机县内，南满办法集团了，加接档位，刚说了七点通里来，忙就给平镇交通通行。
4: 罗渡的中央街中小街，原本没得菜鸟，过桥桥边拥抱，过了电动机加三百台，电从八来，加车进八来，拍在家用机按当铺里有八台。龙安村聚集人，中央社人最佳呢？三群人群中心移动镇巴当，西龙年多年周六，三群人群中心你家人组织南张小杨的连过出发时，中央街中村张志下学堂，中心街对面可有聚集街了门提供的动位。 就算个上学吃的东西，家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家 过次把当在用口节马兰加切动啊全村有个里扎个人的平安跟地动也不是听明节让用天空当中村南巴里所新把店里中村有个爱为偏激性也不是明儿中村店用手忙索内藏爱就安逸也把当七八天节念上了店里有个娃忙为对催色您得了有个娃激动爱家怎么了年龄虚白有么么日落日千用用把过了车送当我动心的有个来店里把拍颠簸雄月这段切不及新竹币南巴萨巴对比写学币大人波的国人电币昂滚地东西小了你多年周旅大主币单就波写学的永永家中错当中立我动一家一协定了切把当中错当中立一动我家决议了甘肃兰路家多单切的动地边村中错一家主席的主队员甘肃写学琼玉西北节目滚地动地满足让我跟中西家多单松松了修把的你这些呢三句中西的有色人不早晚出家工地动也不是。新的不错工地新把地呢让军家对着塞壁行送雷电天地这笔过瘾。

Chobananba, taso nipi loji dagun mabu shibadi senbabu ngawangki pamaadu aiji chobochi lapleri. Xiangla chando baxio zondu yobi senbabu basan zhokajia kange longchinja senzhu yonglapu loji samjil lamu shibadi nyadajin ningu.

Chobo namba, ninja yiwan chobi lanyangji, cheche tosang loder dan chobo yungwa na nga zirwa yi. Tingde ronyangji shinkan linci, shinsanda na jaji yi. Linci je xe xe chenggo ki chongzha ri, nga zi jimi linci na yangji to yung.

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi, Sengke Namba, Nganu, Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin, Santa Chichi Litin, Gengen Lozan Yamayin. Tini ta nganzo ki lontun koma gano la Tini ta jindu ju Kolo nganzo chasangji sonson bari Tini dil ta tiye dan jil ni Chua nying rabu chi Sanyi shaji kwe yore Tini dil tomar chua tini yu kolo ma Sahin lodi chi shaji tini Tini chua tambo di kaan re seba yin na Ta jindu ju tuen ju jyotsu da ma hi yun bi kasi la Ani cijin nying da dapar njir se ni Tini cijin te la tēnbī cījīn dā mēn tēnbī cījīn dē nāpa nīn tāng āni dāpā sēni tā sēn rāpa jī sōng bārī tēn dīr tā chua tāmbū tā kāng rē sēni tā jīndē jī kā sēni tēnbī cījīn sēyā tē tāng mēn tēnbī cījīn sēyā wā tēn yīn jī chēpār tē bējī kā tōnī jī nā kāng rī jīn jē gu gā rē sēyā wā tā tē rē tā tēn dīr tēnbī cījīn dā mēn tēnbī cījīn nīngā tē kōn rā yu chā tā chērī jī nā jindu ki chidi cijin na yubari ta mandawi chani nengat kana yore zini ji thunba dan ji mantaba siya o ta dik thunlu kwa lingi bari isi ta di chinda zini thunbi cijin yin jina zo di chiri zina ta jidin nga shi ni thambar shi ni o di paradala ani jayang zingi jindu ki chidi jayun di sila ani di dabu ki jindu ki chidi jini ba ka ani ko cik nyam di nga li jang kono nziba ji da zoi chani ani ko jadang ka nanjir se na mudu, jayi nyan de chiri se dili, ani ko hajang da nyensha da nyan pa chili kor, yir tungi yor is, tenri yendir tela da tumbi cijin se yor is, da peren rabo ji yaba yin na, gizu nzi chang nzi se lenda, nyen yang nyen se lenda, nzi chang nzi, de tabu, ani tumbi ki cini jika barda la, teni jindi ki chedi yari, tenri jila, ani tumbi cijin na yor is yari, dan dugu, ko tsiki jen ju tong de zo de ngan zo nye ngaji ka sila ta dra jen ga nona chiri zina ndaka peshe ta hajan ga ta chenpo tong gare teni nye ba de chiri zina ta mantabi tsi jen re ta mantabi tsi jen se dili zo de chiri zina ta je de nga shu mantan ba nye ju par dala ani chayang hansan ga tre de yarni ani tsika ko nyam de nzibar shebi ga tenze ka jen de ga tre jila ko mantabi tsi jen ju ba za gyo re ta tala pecha ga na nzi chang sāmbā ngēn tāw tēnī pēchā yāna yuán tēng chē yāng tēnī xue pā mēn sē lēn rā tān tēng kā sē lēn yāna yuán tēng chē sē yā tē tāng xue pā mēn sē yā ndē nī tō tēng ngā shi mēntō mā chā pā rī yuán tēng chē sē tī lē zō yī chā nī kōrāng gā anī gēn cēn sē nā mū tū lī chā sē nā mū tū kōrāng gā yuán tēng tē yā jē kō yā rī anī xue pā mēn sē yun tī sē lē kō ngēn chā anā kō mē bī chā Ani xuan ji cha di jiru yore. Devi di sila ko de tabu ko zangen tang xuan ki cha ni ki cha ni ko mantoba tabu jade pari. Deyang za yi cha ni pardala tini mei karisa kirti yun ten che yang zini yangda di jiru goni ani nga shi ni toos ji kurang mantoba tengi yore. Ta de tabu jila ani mantobi cijin se yore is. Ta nda tabu yin jina tumbi cijin na mantobi cijin se yato ki ta chepan rabo di jina tenre jik toni jiru yore. Ani zhuwa ni ma di kaare yi se di la ta dapa di xiyo mi ka sila sila shidan ka ni Ani pensun dhapa tang, ngami shima dhapa tang, shimi ngama dhapa zin. Ta tiazana ma zepa taru chere, kore deja di cizungi la ma dhapa, ani kore xuzi dhupi ki dhapa zang zini, shetan kala ta nama yenabu ji shenan rikindu. Ta di nanga, ngami shima dhapa tang, shimi ngama dhapa zaya, te dhapa yin na, yang koni paru la chepa te, yang tosi ji mana nabu ji yoba yin zang, te chepa ta jataran ji ego kore zaya tere. Ta ngami shima dhapa zaya, ndo dhapa nan chunpa yin na, per na, Lomi chang xin na gegen chi mi chi gui da. Ta ndai ka sila, Lomi chang xin na xibi ki chang ra te, ani ngama ki tsita la ya zhani, Lomi chang xin na zhani, di ji la, di shima la, ani gegen chi mi chi gui zhani, teni xiong re, tsi nga xin ni xiong re. Ta ndai da palan cun pa yin na, Lomi chang xin na xibi ki chang ra te, ani dhezi cha diyo zhani. Lomi chang xin na xibi ki chang ra te dhezi zhani, te ka kaan ten kaan te gogo re, se di la, di nju la, di shima la xiong me ka, gegen chi mi chi gui zhani. Lhoma ki xina gegen xie jo giris, gegen ki li xie xia tis. Ani gegen chi xiba te, lomi chang xibi ki changra ngaman te gu dupas. Tanda dabali chiri zina, ani ngami xima dupas. Ngamar xiongi jindu ji chiti gu xima ki tuhendi chiri zina, ani ku dugu yore zi ari. Tanda dabali ngami xima dupas yari. Ta xumi ngama dupas zina, ta korangi gu dupas. 고사 데코 도고 그리 와 데제지 진데지 체데 언주로 마괴니 아니 디 데저 주비고 주데데 어 나만 해야게 봐 답배 차냐나 키비 리시데 자이장 시다 봐 디미 짱나데 자이장 히스니 치마노 마괴 디인디스 데제 그 진데지 체데 가르스니 짱나데 어 비장 히르고스 비장 히르고스 안데 기쿨 간디 바레잖아 니 나만 어 자이장 히히비까지 짱나데 그 간도 바레잖아 니 나만 쇼미 어 비히바데 The bus. 다 아니 장게 템 삼보라 쪽은 집이 자와 선지 바랑 그 나라 아니 간데지 소여 바레스나 자티 데라 라데 스라 으시니 데라 선비 담보자라 데라 알 선바자라 데나 하당 지바오스 노 데나 하당 지바오스야 그 아니 측강 예 효로가 찌거 돈이 아니 사지 짓고 데 마데 바시 다 티고 노라 측강 아마 선거 측강 아마 선거 사지 지 치 저설당 지비고니 아니 체크로 뉴스는 니즈와시 아 하지지 체 저스다 지비고니 하지지 체 뉴스 니즈와시 와 대체르는 지금 아마스지 아니 타마 그 지금 이봐 대너 하단 지바 오 이번 니게 아니 하지지 체적고 민 땜비 출지 아 아니 대답 그 최대 대 간대지 땜발라 아 요그레스 너나 하지지 지금 대 간을 줘 출 야 야나 대조적고도 현대 뉴비고니 너때지 나바시니 때바리스 어 대인들 시찬이 야바이나 자칭 되고노나 다 쪼데 니리 직체니 좋아다 니 대답을 그쳐야 돼 가는 줘서 죽을 때마 어떤 대니인데 어 히어 어 자랑 그노 다 때라 토만 안 줘 자식 코로나마 진짜 어 다 대지 만 잡아이나 아 지금 다 안 보고 노나 라데스나 으시니 좀 말 다 라데스라 어시니 세딜다 조 강해교 효를 있으더라 공통 안조 라데지 체히비 가슬라 라데지 체히비 가슬라 강민 타나 집안이 되라 알은님바 여르스니 어미 강게 타나 진주 그 집안이 바 진주 그 집안 산이 바 되라 알은님바 여르 되라 저 양진님바 아 협주대 어디전 디스네 아니 사행지 스히비 체체드여라 어 대해교 라데 스히바 대 라데지 체가 나니 아니 사행지 스히바 대세교 라디 슬라 데니 으시니 세디르 깜들 다 라디지 치스히바 데라 아 아니 양이그 닝바 아케지 으스 야나 협제디 치르잖아 파 시바 야나 파 돌나스야 다 도도킹나 사치스히바 데라 영 아케지 으도 파 시바 이나스야 다 또 파 시바시나 아니 강저그레스네 아니 사장바들 하그러와 사람바 딘디스 치간 담보데기 아니 사디딩 어 히바스 라디 슬라 으시니스 다 라데스라 어시 체비 지자 사장발 하바 데라 데라 숨비 담보셔르 세와리 다 데라 숨비 담보셔르 지금 님바고노라 데라 숨비 담보셔르 키비게 데라 세한데 간을 고기 바레스나 데라 히바도 곤드 어 사기 있으라 어디 파 신이 하비게 사주로 오 사데라 고기 바레 다 데다바 사데라 숨비 담보셔르스나 데라 숨바제 담보셔고 그리스 다 숨비 담보셔르 숨비 담보셔르 히반도 간을 고기 바레스 디로 시탄 칼로 사시 선주보데 아, 드네 대바 딩다 셰카 대바 셰지르는 거는 야 셰고요로 아. 근데 대바 딩다 셰카 셰지르 야 셰비가 나니 아니 네까지 선바히 바데 sāyī sāngyī kī dēbā sūmā tē gō kī pāshī. Anī dēbā sūmā tā kāng rī sā na, anī tādī tī chātī rō wā, kādī chātī tādī sā nī, tādī tī chārī sā na, dēbā sūmā rī. Sūmbī tāngbō chārī sā na, sūmbā chī tāngbō sā, tāngbō tī kāng kī tāngbō sā, nī sūmbā kī tāngbō sā. Dēbā sūmbā chī tāngbō tī kāng rī sā bā yī na, anī dēbā sūmbā kī yī kī tāngbō tī tā khurā rī dē rō wā, tā tā tā nā tā kī dēbā chī dē, anī tā chī tāngbō tī, anī tādī tā khurā rī chātī rī. Tī yī dī rā, kōng tā rā, anī sā tē lā, anī sāshī sāngjī kī dēbā tāngbō chī yī kī tāngbō, dēbā sūmbā chī yī kī tāngbō, tā tī yā yā rā rā sā wā rī, tā tī yā rā sā, tī yī dī sā rā, sā rā tā yā rā wā sā, sā rā tā yā wā dī sā rā kāntrī rī sā nā, anī sā tā tā hī bā tā chukyō rī, tī yī cī kāng nī bā tā rā tī yī, anī sā tā tā hī bā tā chukyō rī sā, tā kān rā, sā rā tā yā rā hī bī kā chī, sā tī kū ngō chīng tāng, tā tī mī kī kī chū tī yā kī bā tī, kū rā chū ngī lī yā, tā tī rī tī rī yā kī sā yā tī yā mā rī, kū shī tā kī yā rī sā yā chī mā tō rī, ngī chū jīng chū kī chū tī yā kū kā, yā na chī rā ngō chīng tāng, mī kī kī chū tī yā kī kāng rī yā kī lū tī yā mā rī tī, wē chā, tā yī chā nī chā rī sā nā, anī sā lā yā rī hī bī kā sā lā, sā ngō chīng shī nī tī wō tī kū rā tā tī yā kī bā tī hū kō kī bā rī, jīng chā chī rī sā nā, sā lā tā tī kū ngī chū kā, yō na jīng chū, yō mā na yā chū kāng kī chū tī yā kū yā jī yā mā rī wā. Sāgī ngōla tā jēne tā tī sāgī nīngyū kī tsūdhī yāyō mārī, sāgī jīli tā tī jēne wā jīngyū kī tsūdhī yāyō mārī, anī yāngyū sū tēw jā hī mā kī pārī. Tēn tī lā dī kāsā lā sā lā tā yār hī pārī tē, anī sā tī ngō jēn shī nī tī wō tā lā tā tī yā kī pārī, mā tū shūr gō kī pārī, tā dēmō rī. Tēn tī lā sā tā tā hī pārī tū pārī yīs. Tēlā ālā sāmbā yārā sā, cikā sāmbā gā nōrā, tēlā ālā sāmbā yārā hī bī kā jī, tēlā hī bā tā kāng gō kī bā rī sā nā, tā gōng tō rā cikā tāmbō nīmbā nī kā sā, dhā tsar wī kā, sā tā tā tā hī bā tēlā gō kī bā rī. Tā sā tā tā tā hī bā tēlā sā, ālā sāmbā yārā sā nā, anī yāng chī sāmbā tā yā gō kī rī sā, tā yāng chī sāmbā tā chī rī sā nā, anī njīng bō tē rī wā, it shī. Dīmī tī sū nā sātā tā tā hī bā tēlā, ālā sāmbā njīng bō tē yā gō tī sā, kāng chī bā rī sā nā, anī sātā tā tā njīng bō tē hī bā tā chī bā rī. Dachari isa dhiri ta, di kazi hiji ka ta, lachi ki chi te, dhiri isa giyo ri. Dhiri ala samba yara sani, dhiri lachi ki chi sati dhiri ta nama dhiri chi pari. Waya, dachari zina cikang ngama sani ri. Ta cikang jima dhenol hadan jipa o si ari. Dhenol hadan jipa o hibi kachi, dhenol kaan kogi pari zina ta, gondi cikang tambo nimba sanga dhribi ka lachi ki chi sati dhiri ta nama dhiri hiba dhiri la kogi pari. Ta dhiri hibi ka lachi ki chi dhenol, ten kaan ten bala yogiri isi na, ten kaan ten bala yogiri isi na, ten na lhaadang jiba o se ne, o, ten na ta, ten ja, ten kaan ya runga hi, ene, mazu ni, o, ten ja, ten kaan ya runga hi, mazu ni, ene, lhaama ji, ten ju yopi ki ten na yogiri isi. Tan di kaza lhaama da jiba se ande, zo chi achir na ta, cidu ngama ke juja se na mundu, cidu ngama ke heji ke ten da te, ene, ju mazu ni, ten ju tala tarung ya, ko ten ja kaan ya runga ki je jol hade pa, he jol hade pa ki tenpi ten ju pa yinza, ni ka sara ane lhama de ji pa os, te cik cik di na lhaji se ni ji pa tesh, lhaji se ni ji pa tesh. Tan da da da da chir zina ngan zo, nda che yinwa ji hebi ka je tambo, lada he ya rwa, he se ma gino lada zo ji ya rwa, di na lada se na mundu, ya na zosi se na mundu, ka nara ko ngo la so pa ki che, ngi ten la che che, xiu ten la, ane ta nara to di ja wu na che chu ji ya rwa, di na lada zosi ki che ji ten sar taan, kandara lhaji ki chigi ten ten sin yin bete kuru kate ka ngaa tabi chadi yore ane zotsi yin jina kapa chi ten ten chiri rehi ane zobar ten yore wa wencha lhaji yin na zobar mati na ten yu tala taru ten shal hama hi yobar te ten yore, ten yore ten yin di zil ten yin di chiri sana ane cawa yin kuru mraa ka chi chi ji kuru niban ten tonda cawa yin mraa tabi yin chadi bari ten yin di zil yu la ten na lhadan chi pa o hi pi ka ten yin cika ndaga zotsi ya jina ta lhaji ji chi te te ke ten kaan ten maa la yu su ji ta ten yu rin de chari zina hachang ka ta dupi tsil ji ndor ten ku goni ini ten ya pa oda ten riji chadi yori isi ndor ten ji goni ten ya pa ten riji yir chadi yori wai ten yin dili ta di cawa ka teni xolo gan de zi don rabu jia ya pa yi na teni cika nga ma sen ke la ji ji chi te la ten ji chi ge nol sa ki ji su hi pa de la njiwa tang ni ani jatari dri tsil tang cika tama Tegi, ane tega taba gata lhaji jite, tega te, tega kaan te maa yuwe wiki tsulte, ane tega kya pa tena jiris. Tando jiris na ta, lobi teme sambo ta rangin zebi, sanjiba cawa ka maa tena bida lhaji jikolja. Ta nante te tabde chi shini hiya kya pa ina, wata tena jiji chadi yuris, wata tena jiji tadi pati shi. Ta o na, tan tegi kasi la ta ngancho jiris e dila, yang nyanjo kisa chiyo. Ta kaan re se dila, ta tatar la, rāng rī kāngjē bā nā gā tā yī tō tā lā yōng chē tā kōr kōr hīng xē pī gā lhā chī gā chē tē lā anī sā tā tā tā rū mū tē tāng 单独不对的，对对对，是谁呢？他这个吃生肉不就是？用钱的别些东西吧是。热带文章，他们跟这边的早上就把人给拿了，杀掉点马多，点江当啊，点炸点人的之类的呢？啊，你对呀嘛的是，都马代表的穿的紧呢是。因为呢，哦，他们跟的呢啊，甚至把早上这边的个就打，你全部的个就啊，你按说别钢筋吧就，门呢就搞了牙套个给下当啊，啊你。

Watong korong yung koda xor. Ke tere nye ye kong kui chungma deshi cha lhasa nroma chungma ra rong ke zanda thongmin dhwa chente. Nonsam xipar tong ke. Tangi nyen chen li depi kongpa ra kolang yurin hi chuanduk jeba ta chente dwe chuk matop. Tenzin tong yulong kipi yonpa nam yatsa gumb tui te yula lo yung ke. Nyan to nach chungda ni kowe lhan ri nyoba mayinam. Doji tatar san te menkong nong to yongnin tenzin yimi ngay zungar song. Ko lampar to depo to tenzin yimi rawa kienpo chong te yong yong. Darin jo kap tenzin yimi rong ka chong yong tenju ma yong war rong yu to lo te tra mi kipi ne cui ta chungma deshi la xe. Deshi cha ne cui ta kwa tong nam ngobo le to jaba xe jamba to te rong sal jar. Yong zong xe ta kwe te kutung nong kimba xoro. Ya ngawe me nga ke longchung te nye le to te she pomo genge meba mi chukyor. Ngo dike. Songkyo tere go zing zing. Lui cha chong ngon chongchung doje ndoro wo lhasar ndoi lantukyo. Langkor no kalo wa jam hikton. Dripa jam kakye. Kiamo kapo chunpi ja kachi gepo hile me. Ko mami nyinton doje langkor chi jangwe su de. Mami nyeme chik chik la chui te ajo doje senso chenda she chung ngon mato para lanta shabur michi juin ma che. Landen tronto le je doje lanju she te mamo menkong ka purkong ka goka le. Tar le je deshi kongpe no juin mepe para doja gong la kotsu te yu zang lu. Gong zang ne deshi ton yonzon doje jelan rowa le yenyo la mik tekar ta mepe. Hachong zhongwe kongpa tei chagong xe le rengpor chowe pongpo xe kongzwe mingdun tu chara. Mayu pongpo reng te mongo mechwe par joyo chong. Deshi che meke ta zang xeba zang le rongke zandi pongpo yinpa ngota chwebi. Me landar sisi ngon depi donla lapa chong. Yi showe me nga dun. Yong zong che apa depi pongpo dun to pemo tsukde. Apa, xe tueba zang che yisim chowe ngobo xebi. Chi che nian to pa nian chung ko mami nian chi lian wang la dong sing trao po xie. Kandra nian to pa xie ke ya ngawi ngang cui tele yue che. Mana de sing pi lar lo ju me ta sing du ma ji la so pi sing so gongra xie xin ko mami pung bin dun li zeng che ka tra tu ju. De ji nian to pa yen te. Ma zi kin kalo wa ta dong zi chui me pi nga zu la yong ta xin mandu. Yin na yong nian jian pa jia yong to tong ma re. Kye xue yin rong ngui kuk le jalor nyin tuen te mui lato te. Nyen to pa chung genpa te chung rong ngui kuk le jalor nyin tuen te mui lato te yin. Ta na kong tar yon depe jinju she guchire. Ndoson chung shu ton ta dekhyo na kupon xiobyo sha ju ta yin. Xie xie. Deshi sendu kye chan che yon zanda depe jinju sha ju ta ka chewe. Mui dungi zue sen che doje la yon de kanto xue te. Depi lue toka nyenti nyoji je ngui je jenju xie. Depi jenju xie tong tena konso chungse par tsu na luyu to xiong kawa xie yena yon. Chungchir chenpe nong to ngon xiba sa tong nang le mebe ta yen kyan yon ma yon war jue sen je dot chenpo xie chapar kone tatar ma je kame xiong. Deshi rong ke cho depi dong chapu nente sen je tensa mba xie cho rumbo che kundun tu jara. Mingyi zhe jik to jo rinpo chi xiang zhe chiwi xia la te. La nyi zhe temo nyingkar zha te. Jo rinpo chi chen. Chi chi xiang tong nyingji zhik te. Da ke zanda depo ta taupi xin tong zhen ro. Ta tong da ke pomo sui kang de la toji chen chi zhiru no. Xie suwa mulan trapo ta. Zanda de je tu to to jo rinpo chi la suwa mulan de ju shunga tong. Mami chupa mbu ju shunga te yon me senso chamo xik te chara. Chunbyu doje rong ku yu tu lo chung chen chung nung tenga tabi choshi choji ta xio. Cho meyu le trawi sene tong. Cho chenpi dongi narte semyu nyi tong cha. Nyimyu sechi chu tong cha te tar hachong rechi nabi ngodong to. Kong tu depi mingi le xin cha ke michu tong xin. Yurin ma sung wara cho depi jesu xiu. Li ma dabi yang zong jipu shichu tong la jiwa tabu chara. Ma yi deshi che pama nika xio yu chung. Lona towa tong penche yen tso la yon togo mawe. Yonzo mutu lota ndota majin war. Nikab ki la mo yon nont de. Yonzo mche mawo pi dunlan la yumi tse tokur she ching. Nupa meba tse ugrin ri tente bomon de la le shuwa la on he. Nyingje tong da te heba tong.
ngari yongzong la

0: yu churwa palin da tere de dar yu mi chu yong zong je le wang la sin ta xie yin bi gan tere zhong chu zhu ren zong de chong de zhou yi tu xi la zong pe nian zha la je kong ke qian la bu zi ma xi chui jiu nga ba de zhen nian zha la ne kong chu zong ge zong pe yin ba ma zi gun je ke lin bi me yong zhong po la ma gun chu jin ba dong nian zha la je zhong chu zhu ren la ka te bu zi ma ya po xi xiong na je su bu men dun lan la shu ba me ba xi xie jiu ge ke lin xie bi yong zong je bo dong mo zhong chu zhu ren zhe dur xie tar yong zong zong pe nian zha la je la sar yu bi qian du bu zi dong ju xie nian zhe le la nyo wa gong yu me par yin dao ke qian la zong zha xie ji dong quan qie zhu ju yin dao ma mi nian la to qi zo ju de yin me san lo dong de cai jie cui ju dong to dang zo dang men zha wa dong yong na cha dong zhong ke qia pa le yin qi ju wa dong ju jiong me Da qia sa keng pa yo, ta na rong ni zo keng yong xin pa lo bang, nying po me pa tabur tong. Wen chong, yong zong mo lo chuk song kyo ji la le pe, long cui zi jing gong me to shir ngay yong wa tong, me zo po cha la ren xin den pa tong. Chong ten nyu po ngay sa mbo to tong, de wu ngay sa to xiu na, me ming nyi yin xin, me ming nyi na, chui ren xin gar qia na qia sa wa tong. Par te na, zhe xe te nyi na, ma wa xe xe ken tar to na we, ngay ju nong to, pe min zi ma la, rada mi kien xin be chong. Tendan zema tsongmar minpa yong zong tabi pomon zema nga la miksu karni jue pa tartu na. Lo tere nyen ra la chong rizhong ke zong teni lasi lekong xikta le jur xie. Tadong kong ke pomo tenzi lanzi chong tonjin lorin sompa lemne yue. Tenga acha drama la che yong zong la ka ca la nar senpi xiexi zoju me pa xi tong yue chong. Teda te cui chi dre tong tente tacha kompar jue yue. Wen te nian zha la lepa ne zong, kong ke xi ka ngay ma le ke yin to song xin. Ka yin den yin me para kolong xin. Yon zong la zo ju me pe long ten, xie ca ju me pe go ju xi xie ji yue chong, me sen la le me pe. Chen tsar te chi nong to, pe me naso ngay ten xila le na, xi ka rong xin che ngay ton doa yin xie ba ta, den ba re san ba le. Acha drama la che kolong ke tse mo ta, rong ke shos di pa kala xie. Lo te gun ka na, ngar song ka lo kong ki le chong lep ngawa na, pwee chi tam pra. Gun dao yin pi chong ti yon. Chi pa ma yin pi njab ti wang xe pa ta, che to ra chwe pa tar tu na. Nam tu gun ka sin yon, yon zong ta to cho chong mo la ngon pa xin, la pa ju ju pa ra do go chi yo. Tsui te nyan ra la chi sen chi ma zo pa ra, chong nin ji ki la xiu cha chi nyo te, yon zong la che. Tsui te acha drama la chi lo la ma ba pi kong to chen po long. Nian zha la la ming burtsu su te te. Hyo pa chue che me pope nong to kya luk te la to tre pa yin. Nian gong tong gong me gong zi sa ke chong to me pope nong to tse luk. Ta ne te chong mandri para jik la hyo mnyo. Ma yin ne po zi tsong ma la pa jimbar chuen ke tong tse so tro wa le. La pa la hyo chuen te chukin son du. Jik la hyo chuen te nong le che ta she gwe san. Lu su yin dendra nge tong ma yon. Chue che tari mo la la hyo mnyo. Je ma chen nyo dra yo tong. Xie tari na nanjun tar che koju xie pa tsa mayin par, ka kopi masan wara nian zha la la datru tong che di xie. Nian zha la le kong su che ju chung ju me pi nguchi ki yin yon. Chien tu tsoma acha drama la che kwe par nian gu chi yue pi. Jun tu kaya ma ji chong. Tengi na nian zha la wu tuk pi. Rong chen ju gu pa la. Nge yon zong non le konan go ko te, ta na hyo jia tong wi te su mendo san xiong. Tenda pe se do me. ke xue yin toke pe kong tun zui te go jemni de.
1: Nyen ken che trupo nabba tso, xiam la liu jepi nong tuen ko la ndo tu xe ngon tru xe na. Liu ndi nong la yon zong che pa ting zing lasar moti zi ne xe lam tu xero yin de dun la ten so tong. A cha drama la che yon zong la nyen jun par ka dung chong chong tong wa. Tadu nyen ra la che yon zong la ya po xe ba tong du. A cha drama la che mi si je kun ra xe ne zami ma chan pi kor so tin du. Nyingi namba tso,
2: tarang ka pechon longchen nyingchen li kong kanka longchen cha.
1: Zongri lukyu chetong xebi le chen cha mandri zangchong le chen. Me to tong malang xebi liu jepa te nongden choma xe cha song. Jemi le chen no mutu to zhungtam te liu gupa te nyingchuk xo jen. Le chen te zongri pa tong nyingchuk xo ken, dhebe drizo wa lo dhortong xebi xer kengu ken chongra jeyan. Ta linji yamo.

0: Lula dewa tang semla gandang shungna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zungu.
1: Detang guna seishwe ji banglang ma noa si gu. Seishwe ji langdur ma hina nga chui ling chin sun tang.
2: Singena ba. Tereng peransong jo neyang hongu tsundi teni ji drepi sanji zhubin zaji shudun hibi nandun chachang shudza. Lensin jime nala mutini dihi kuchin nandun siru. Shala lugi siru.

0: Saka namazo. Daring gaya, bojong lungchang nyanchi le kong, kanki lungchang jaya, chelab gacha lansin yunchan da yajo yin. Lansin de zonru ba dang, zoshong wa loja dang, hihye kienkwe jantso pozo ki yin. Chwa jie, manto kanki lungchang jaya, lansin yanda simbara gacha kyo, da lingye yamu.
1: Nga la, nga rang ka mbi tab jaya loji yue la. Chi la, chi rang ka, mi chi, nyong wa zangmo yang yue si.
2: Chita ngayi jubie mechi hulang liye, chita la zangshu kodru da, mechi yi kashu hye tuyen jina.
1: Ngan ju lenji jia lengi re la, wengi yang re.

lojong chubo chumo yo da. Darang ka nga da meja sibi na silin chen no. Nga ka lojong chubo chumo yo la ndon jo ka chawan da na. Chungo ja kai chik nga kong ja chu ka cho yo ba tu. Zalan tu an cha se se za ri zo li ka chwa di nyi yi. Chiki ka lin chen nyi xin do chwa di nyi ka lin da san no dung ru. Lin chen gan jo la. Ni chubo chung chung yo da la chwa di nyi ka lin shu ji yin.

0: Lochong chobo chomo yoda, chen nanja dada nin simbi lin chen tina, bu zhong long ching nin ching li kong, kanki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen di shi, chi chi, du tu do ngan chen lin chen nian bar, gas shu.
1: Shibi zong yi.
2: Shibi zong yi.
0: Lochong chobo chomo yoda, na dharanga shibi zoyen donju duchon nu. Denga, lasa longzhe nga ba ga loma luzon yi hi ga jitu. Longton yi jo ga jia nju sen shibi ga zoyen da jen donji yin. Duchon na, chanji nju nju ba se shi am. Yu zan la, man zhen tun bi yi jo le shum. Ni, ngar xin, yu qi nam. Jaje ansa sini, lontun yi jo go xingde. Nin song zan xingji, yi jo jie du zu le bi. Rung ge xin, ngun dang men zha wi ngan cai jie qi song. Shu ba, ju ren ne le ma ta. Huan la, go ye bun nang qi, ngan cu la qi la da xie xie ba dang. Di qi, ju ren zhe sun nang song qi. Jiu xiu zhi song. Rinpo man guo ra. Dang, dang, dang xi bi. Zhi da xie du ma ta. Lu ma cong ma. Ca ca wu ngang. Ca ca ca ca. Ji. Rong rong ge. Jiu xiu deng ge. Zhi lin zhi xing yuan. Yin ne yang. Ngan ne. Ming dang. Jiu ra ye. An zhang nan zhi ji. Nyo ge ka nong du ju ni de ba li, tab si mien. Ge di, nye sen kam chen zha si yin ba, chen cu ga la si. Nyen zhang jie lu ma din cu nong si, mong bu nzhi ma si ni yang. Dong jo gam, nam zhong zhi si jie zan si ni yang, jie ma rong san xing. Er, le lu dang na yin chu su di ni, Rung gu xie xia yun di ma yung war. Mu gu zhu bu dang, kan tun qi ling yin dang, zi mu ni lan jiu jing. Gi gin qi lu qi nang gan ma nian bar. Rung de dang, xie zi zi zha jin xie ba xie ma dang. Lu nian chan kin gui bi du de la su bar, ngu kong ni di ba. Gi gin dang, pa ma nian qi lu su ga cu xuan yang. Xie zi ni nian ba zan li. Dui ngu mar, na zi qi lar bar dunga su qi, xia ngin xu ngin di da yi la kor du. Si nu, jui pa xie xin, qi mi tun chun si man zha wang gar, bar mi do lung jiang. Da cha, jui dang nga yi ma xin bi. Ngi, nga dan zha wi na xun na la zhi wan dun jir. Jie ma xun dang, lo din lo ma cho. Rung la gui pi hi ya yuen dian dian. Zun ba qin bu bu ba xie ba li. San san nang nang xi xin ma jang na. Xin qin ju bi ling du qi yung o. Na wa ma yin nga yi dan dar sun. Niu ge ka yi dun qi ying dam de. Tu lan zun zu lu

0: Lochon chobo chomo yoda. Nga gandun la nga da mija sibi na silin chin no lochon chobo chomo yoda la. Zhongguo jia kai jia nga kong jia chuyo gan suyo bado zanlan tu anchi si si zari zoli ka zhoa dinyi duan li yin. Ta nga ka zhoa dinyi ka lin da jia shu ji yin. Zhongguo jia kai jia nga kong jia chuyo na shili zhi zi ma chi gu jia chuk ju yoy bado zanlan tu ka an san ba le ri. Zhubo chun chuyo da nga ka si tu ka lin da do chuki san no no ka lin da do jiba ri yin ga.
1: Nga da mi jel. Xia chong na la ga. Nya chong chu la ga. Zhubu chong chong mi jel la ga.
0: Chinana ba do lo chong chubu chumong yue de ting di xibi lan yi qibi lin qing wen shen zan de xia ji yin ting di lin qing cun zhi ba xiang zhen dan xin qing dan zhe pe zhe zhong qing xiang zhen ji yin chubu chumong cuo tan ya mo

Tuba na bacho te yong pe khawa chin si kaung ri rawi kun kor chen sai ge chu li bar chin pe ni chun dar na nga mo ne bo da si zalen ko la yong sta ba ta no ne la chuen si pa nga din pe pe re mo mo mang chu che rong ri chu ni che khe u tun thun pe thu mo ma yi pe san pi de ni zu chu si yu pe pe ji re ni je zan na rong je rizer pong zu chu che za chi no ba she dang ma re re ni che ka chi cho cho chu yu Tena tere tashi jato nimondara nga tsu chandu kato she pate pejo ngarwi kompar yongwa ta mi jor ngarwi njashok dinpye mendo she.

0: Sengkena pa tsu kung kamsa. Nga lechi tsu chokpa hira nam jaye. Ta ta linje ne sengko tsu kwan tane. Pyojo longchay nyamchay le kong kankwe longchay ta pyojo pimzu kange nyamnya shibi changbi yang shibi lengdo lechi ri. Lechi gomina nam pa tsu nao chu rungpa sampa tuyendo lo pa pi lengdo mele xiawa mbomzo ki lechi nyeje pa tsenpa ri. Terengi lechi na nam pa tsu nao chu rungpa sampa tuyendo lo pa pi lengdo mele xiawa mbomzo ki lechi nyeje pa tsenju ri.
1: Aya dala erbi sango goshi ma yerke sarakan ji bo khonzu ya ba du ka la pa shi mi ya aya da da sha la po du bo sho la le ni so kan ji bo khonzu ya le tur ba so na to lo sho ya aya ga ter ba so na so pa ri he le la ju to la te ta ro yi ya dan nan sung xin nor ba da de ke je ze ke ma la la lo ni so lo sor ba le ma so da ter bi tu lo ti du de ne da la ka ba par ba de ru ma fa yu so so bi de she shom ke sa ra ya ri ri de po bo tu shom kar bo no bo lo chok ba sa sham ta li wa kar sung ma ko chim kar mo do to pa bo chu som do mi ke che le chu som do ke kan do chu som do to mi ke da la ru ma na de chi bi la ra ja shu ta sa ro da ta cha bo ju ro chong tong mo pe ro la na xi ro ka ro rong ka su ke je ze ke ma la la lo ni so ba ba da bi tu lo ti du mo ta ta sa she chang ba kar bo la ba she ma ba de ni she ka la kan ju ni ma sha ba ba de lo ja tu no ro she le ma ka she ba ba de ta ro ti ke me de xia ke ke ma ja mara samja chokshu tuji mii ki nalan zaba zoji paka ka nyeshin thangla zoji kashok tuyabai ka hali hidat namji kajit teki ngala lava rumba shekin bawa taba hidu li sangyu la chungha langra taba sangwa la tang talbi tuli yula namji ki kanji jab tuli shini pati pandan namji dombi ki dalan rori nam pipi ki pungwa nyang padi sa taa taa pinyin sabka nyang dhigda pama tsaki ku pata chimi lama tsaki ku shuro taru taa dambi ki dalan rori di da nakwa na anan dubar hiyo shokabi ki temo temar hiyo dehin karaka pati namji tu hi rayu lan yubar hiyo sada pati namji zoji ku kaya iri dili kikha soso di yungru dini kikha soso ri yiri manja tangla si yungru manju sil hali nyesip ki kanji tuba tada ala namji ki sorba tabi rana namji ki yulat namji bopa tabi rana namji ki kashak tobi ki hali nyesip ki kaza norbi dhanda toji te ta lama shidi sa lama riri di ngo shuya namza sodi lama riri di hibo yari tamari pombo shidi pombo ri ngo chumya sodi pombo ri ta angor banyam shak shanku kiyombo ri ta angor makpon shidi makpon ri ta jangmar shidi su makpon ri yul chamo kordi su makpon ri zebo nyali su ngungmuri nyimshun tali su chambi zamlin san shiki norbi dhanda lo sorba mala tabi hali nyesip lo bopa manza tab terbi tu la tibi batu namji ki sangwa mala na tab terbi ki tu la tibi tini ku batu namji doji dobro ka tala ga ngandala shidi shami ka tala ga huan nyamjuk la shidi batu tabi shidi ono dugun yapap chi to ono ko pro nyat chi de talo temo go le tare de melen ka ta ko nam de jerbo to jo tamshu mi chi ko to lori gedek mi chi ka la lori so so ole ki heba matik na po dugu yo tamshin na po duyu la lo ta kon jer ki yo dun na po ka tamla tamo de le gar ki pa ju ka pendo to je ngar ngar ngar ki tu du ta ko pa ba ta ki ko pipi so jo de melen ka ta nam de jerbo ka sa sa to jo te melen ka sa de jerbo to jo te ka so so la te ba ka mi ko pe yi bi ki ka ku lo bor ta ka ngala pa ma ta la pipi so de pa sha ba da ta ko ta cha sa di san de ma to je ka nam de jerbo so ma la ti dun da ga ka hyo nu to jo ta no tin so le ka ki yu la ti sha se ko ko ra yo ke cheso ta ta ro tiki ke mete da yo du na po ka te ba ta de ke mele ja po ka sa ta ko ta ti ko sum chi ta a chim ta bi ke sa ja dar gu na po ta sham la pe mi ko pa ti so wori di na le ga ke pa ti ta chi na ta be ke da la nga do to ko do ta ju ya lo di ga ga ni wo da ta ya lo di ga ga po ta ya wo di nga ga le yi sa de pa ti ta chi na la go ka na lo she de mo ba ka ta ba ni sa ta ba ke go che chi sa chi de go mo ka ken ja to cha chi sa lu cha ka ken ja to wo po sa pa sa na ken ta ka ko wo cha sa nam ke ke karma ta de sa yi ke ta chi ta ko kon ka re ma ta ke nam ke ke karma ta ba ka ha ma ma sa yi ke ta chi chi de ta ba da ga le ke pa ma cha ma do ji de cha chi sa nga shangwa tawa kari nyamdo la shinde tongtaka kaza norbi dhanur ko pongshiga hala nyamso ko sarwa mala tadi masa mwami namji ka sangdu la chankha nata ta kongwa la hala ka sarwa ta lava namji ka tongjak rungmo ko dhadokhi nga la sarwa ka mala mla tabshi pati tabshi na dangbe ka dhala songbe ka tala tedi yiri rinan dhoma khorchen ko shenpa marwa yongdu ko rinan dhoma katsa yal kan dhamma zira kondu ko rinan dhoma toju taakun jato ko yula toju ishi ko rinan dhoma toju pala laka namla karbu dhapsha ko rinan dhoma toju sarbi ka nyumab toju ta pongshok ka ta tawa ta lima sabi ta tawa meke ka mozo saba sabi ka mola pasa chakhyoza nga la ta dobe ka tenlong ko pa poko poka hin rukchawa taba lasi namka li sara yana sa yule puyuk sobra taba lasi pe ta kadar ka norbi dada ta gata mishon kabdi ki ta jangmar ki nchokor kisa udu ka dingor kisa padali ki katar kisa tsong tabi ki wanda ki kadar norbi dada to momo kiong ka zirna ta mungsa shiru jalam choba taro kamsam ka lhaja sarkan noma taro lama sangshin norbi dada yi la tidu makho makho dada shanda yong la tidu sodo sodo maja pomna du la tidu lama lama shansho ka sama song koba tsamji kamsam dala kukli nga koba tsamji ka sasam sarkin noli momo tabji kadar norbi dada totop tokpa meba shangnak doji totom dratong tokpa meba shenin sarkan dato hirak tokpa meba jambi yong ka hirak risong gombo ka shimtu lama sangshin norbi dada jangmar ki nchokor kisa udu ka dingor kisa dala katar shing da tabi sachin tar da keta norbi da da shipshe tangu yen mi kola ta ga mishon kap dik ti de la wa sang she ke norbi da da do je te mele ger bu ke sa sam jor go ka an de ke yu ba ta keta ka sam ba yu ba do je te sha mele ger bu go yar sala she de son ti lo ta len kar ke le nga tham ta sala sa ju lam ju la she me te so hor de na pa no bu ke da ga hyo ne do je te ta ngar mo ngar ki tu tu la de du no bu da ga hyo ne do je sha mele ger bu go sa sha pa ba tsa ki ke pu pu sam pu pu sam bu ke na la ti de pe she ba na ta te ka la ju so shong ba ti de na bre ta ga dra ma ti du na bre ger bu so shong ba ti du da ga hyo Dimadukka tebo dojo tedo, koda chuyu chesha, mungo kanda chuyu, zima wotak.

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi.

Choba namba, tatarin ka zankore niyang linchin nong jiba zanko dan wangru choyi dong yi lo yi zatan ka loga shiba dan jiba danjin nobo yi dong yi lo yi po nyema shiba dini jade siyo bi chobo zo lo yi dini laga po xiong na nga tsu linchin jia kaba anjang chow ji jie go nga nga du jian ni rang gani bantru tanche la pa chole ri dan hun la jiba zanko dan jima wangru choyi dong yi lo yi zatan ka loga shiba di nyadje nyingo

Chobanamba, ta zangko re niyang liwo jo shibi loji niba deyina ziba danjan nobu yodongi loji po nima shiba deyin. Loji de cek danyang zongki yang danjan nobu koran renga ta zide nyadajin nyanko.

Chobananba, taso nibi loji dagun mabu shibadi senbabu ngawangki pamaato aiji chobochi la pleri. Xiangla chando baxio zondu yobi senbabu basan droga jia kange longchin jia senru yongla pewi loji sanjil lamu shibadi nyadajin ningu.

Chobananba, gongla nyebi loji katong zhug bongmo shiba di, lasa gondilin do yo bi wangmo ya, kongka zhongmoga da la pili ri. Xiangla nye chani yin bi zhongmo zhongga jia kaba jia ni, kongka loba ga shi daga ya ka tong yi loji xe donru ji si. Ya ya, renji jia yi ba daga ya ka tong yi loji payo shiba di, zade si yo, chirang gabo yong a xo.

Chobanapa, tada chie jia sin yi bi lin cin da na. Bojong Longcheng ni zhi li kong, kan ge Longcheng jia, tie dong re za lin cin, ruo yang ji xin kan xi ba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ke ren qin yin. Xia la nga zu ruo yang ji xin kan lin cin jia, nan si lin cin, sen ba bo ran yi ji lin cin, Longcheng ka ba song yang xi ba dong yi du cuo ri. Kasi chiran du ju lu ji dong ji la ga bo yo ba ma zi, lu ji dong ju da ran yi jia ge zha ni, zhen pa ma do bun xia ni, zhu po mo la mun du zang bo pa san na, te ga ka ba an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie du ji song go jie ni, ka ban zhu ting tui ji, guo min dang, san wi an zhang, da rong yi gan an zhang cang ma la, ji le go song le go dang, ba zha ya jia an da na ji, di ni ka ba na zhen go xie wa jin, ngu la an ge dang bu di na na, ran yi jia ge cha zha la xie to ba dang, ya na an ge ni ba di na na, zhu bu pin cui bar, ka ba jie ni, ya da zha la xie chu ri. Ji an zhu bu cu la zo ji na, ge jia xie ca wa dang, lu ji dong ca ji, yin jie ba zha ya jia an da di, na ji ma ji ru ji. De da ca ji, qie jia ge zha rong yi jia, zha da xie to ji yo bi, qie na bi lu ji do mun cai ga mang po ji la, nga cui nying ta ba ni, ga si xie ji yin. Ya zhu bu nan ba, da da rin ge long chin ka ba song yang lin cin nong la, zhu bu, ci rin ni ma do, zhu mo ba san jia zha da zha da xie yo bi, qie na ba nga cui lin cin na xio bar, ga si xie ji yin guo. Chobo namba, la le ne dowi togan ge na yung pomo bar jie, li min nanda ge zintang yu ba dang, di ji jie cho war nga yu xi bi ma cho yu zi jie chong ta xing xing. Xiang la qiang du ni bi zhu mo ba san gi lin bi, la le di la jie ni guo.

0: Jizin tsup som je shi tsup tsui do gui chi chui na. Ngan tsui rongi ni kya sing gi ting la sem ko xie para ngani gom sing yong. Rong ki rong la li ki zi en yong.
1: Melu do xia wi zongi di ma yi per, sen na la pa ni, rong ni je xin na gu la ni ki zin kong xiong yong a. Ngan tsui, xie tsu jen zong dang dun dang di yong ni xie jiang. Dung mi zhong nang de la, nan yu xie e nyu.
0: Dada, qi rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nang wan dong na, leng ji ku si mer yong ni, rong ge rong la xie bi qi lem de la gyung zang sen dong. Nzam ling chue den zan zuk ji bei wei xim yu nye ke xie ge nong, nzam ling mer yong jia zhong bo zhe, Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la semkang gie chin chi, gangi chie xin yue chi kue yue.
1: Di na, Zhangbo da angi zang xie gala yin di. Cenga ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Nga chi san bar, sena yue bi kubu da dung her, chu gu de da, ri ki zui si nga chu mi dang na. Kya ni yun jie yi, dang ru ji ri sang si.
0: Wen zhong. Gan mong bo xie la, du la song ju mei ba de, du rui tong sui sen je ma dang wa ga la yin de. Kor duen mei bi do chi mong bo xie, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rep je sen kang ri bi lo pen, voro e di yi. Sen kang de tong la cen yi tab de xie ya yo de. Sen kang de tong jen je, du nam yin yong le la zun xie, nye kor je ma nam zi wi jong ge yo. Deng da deng yi lekwa ra drop thom na, nye ten tere gang a jeng je xiawa yin xing mei jie song yue.
1: Wen jiang, li ki nui xiu jie cu wi zhu zu ri tan ji zhe yi jie. Rang ge zi wi zan me bu chu da, pa ma bun ki, gan ni lo gan nan da, ren ji ba ta ren du xi na. Ya ru ge jing ba da bi sen de, jie dar xia a.
0: Sen kang ri bi lo bun e de li yin de dar song yue de. Rong ni chi ka duk ting chi xie keng de, shi yu ku yu so jie xin de da ma yin para, rong ni ki bo yin. Gang za su yin yong, rong la chang bi cong mi xie ta pi, dem ju yue jie song yue.
1: Ri de, ma yin ma ci xie dang, jie rang li mi ba ga la yin. Ngan chi yin jie tong na lan zi bi, u zu xie ju de ya ni. Rang ge rang na, yin ge da xiang bi, lin ge xiong da.
0: Deng wo mei sem xiu xie ba ne, zao wa ni duk ju mei ba dan zha gan ni yin de. Jiong nong dong rei qie ji long ni, rong ge rong la sem xiu zhe ji de yin la. Ye ten de, sem kang jie pam ka pui bi, pam ka yin ye ji ni jiong mei.
1: Di na, Gari yi qi dang, gari xio nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama bo chu dong, pa ma dun qi, gani lo ka su, xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la, ngan ji ren za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wi, ngan ji de yin du, rang ki rang la, xio yue ma ri, gari yi a xie. Sōng nā rō.
0: Ndor nā.
1: Dū dērē nē sōng. Tsō wā jē dār jē zīng chē yōng. Rāng sē rāng lā wāng wī. Sē lā guō chā jē nē. Rāng kē rāng lā nīng jē dāng. Rāng kē rāng nī xiāng jē xiong gōng zō rō. Sēng kāng chū tī nā dō nā nōng dē. Sēng kāng chū tī jā zā wā xī bī. Dei tang ge rong ni tang, dei tang ge xie zu zhen ge.
2: Zhuo na ba zu, da da qi qi sen xi bi lin zhen de ne, bu jun long zhen ni zhi li gong gang ge.

Chupa nama cho, de rin ka se jie zhu ri lin si no, gangjong sa tu, nga zoro mo mang ji di xie chua lang wi, mang yi duye le ka jie dang, gangjong deng ni, nga yu da xin ji bi, mwen du chun bi, lu ye ka jie. De yin, ya ji sin zhu cho le, ga xi zhuwa peng gu zhu, chen xin tong jie ji zhe le yi yue. Dang tu, nga cui nyang tu, zha jin ji yi ma la yi ji tong wi, zha yi dian zhe ji bi lu yin de, jie ku sin tu. Lu yin de yi yi cai dang rung yang ji nyang ju li, bu mu re jie tiong mo mang yi bi ju zhe zhe zhe ni, tui ba ma ji, yi cai ge nong dun li, zhong ta di bi cu wi, sin kan yi, tui ju yue.